alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana

alipo ye na rambili ati kundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana.

kwande ka udalela iwe swiri kadiwa nga ndiwe kabasi basa ndi kumuditsa yayi wadi kwande yoba mwamba ndiwe basi kama kani badalela iwe kabasi

alipo ena rambiri atikondi dzao kuma sunga fanana nawo ndiwe aya ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana